0: Nsidane onipa Yakob nyankopo no Oye ni nyankopo
1: Odi wen yo Yamaye
0: Eke sa anope uye nshirapa o Kwa uwe Yakob nyankopo no nyankopo